0: Iwaan nyo, hindi ko naikol ko. Tapi ko yung jagwai te kama diyan mo ang sermano. Me duele mi cabecita.
1: Hola Paraguaya, el programa oficial del Tereré Pantano.